Isa, mi kinota bonita. Tao pa bonita si, and ang nga siya na, ang babisa umenahe na daddy ko, Tony, no? Das Maria hopi bonita mes. Okay, mi tabay ku umas di César Olarte, ku mi ta gusta mas hopi mes, esa kita desengaño que la canta ku Chichi Peralta, esa kita manera un bachata, no?

0: Boso sa ami, bye-bye lang ikantika kinang. Naluhay ami plats bin taibo. Lupia lo bruja ding otro. Itabaw na tayo ang binta.
1: Ogia, 88.9 FM.
0: Eso! Manito no rabia kumi, no? Tamalo pa po sa loots. Mino alubidabo. May tabay manda po saludo ura kinang, no? Manito tamanda saludo pa Mareika y Chito. Tambe pa Delia Winterdal. Y tambe pa Sandra. Ang eto dedica de Siriana ng dushi ya domingo ave, no? Manito danki pa sintonia.